Bale ni kweke li Atera mo sheni Siyare li lugu lugu Babale si mile shileka Yo bak bojule wan Tete toni musofo.